cɛkɔrɔba yɔgɔjugu tɛ koɲuman kɛra bada denmisɛn ɲɛnagwɛlɛ si man ca duya na an ka sabali ni samarajugu b'i senna i sennɔ be caya duya na ni fugulajugu b'i kunna i lɔnbaga be caya an ka sabali